pe ma ara re bi o se n tati le ko lati pade woli olarin waju olagbemi jp anu ni mori gba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa

0: doku ai mo ye awon eyan to doku baba mi to ti ji e simo ko je ko ti ramaye o se fun e lanfani atori ofe ti o fun elomi awon kan wa won ori dupe lowo baba mi bo tin dupe po je ko ri ojo kedogun osu ti pesi meji leni eh osu kejo pesi meji dupe lowo baba mi to je ko ri eh ojo kedogun ninu osu kejo 2026 ni gbogbo le to gbe gbon me patapata ya bo ti pe lati ki haleluya la medogun ati ogun medogun ko fi dupe lowo en to je ko ri bi osu ye to se pesi meji awon kan ori to ti faye le iwo ri o je ko bere si dupe ko ma fo soke ki ese ma ton le ni igba medogun ototo bo ti pe mi na ni woli yin ti mo ola ni waju ola gbe mi jp anu ni mo ri gba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo se na ni to ni ya mi di enu akoko re ya jo ni ajo mi ka gbon to ni majemu ni gbo ko tun tede si mi na ni ti ure oya ja jo ni ajo mi ka gbon ti baba mi ni fun awon oya iwe luku ri kegbe ese kini oya
1: nigba to pari gbogbo
0: oro re
1: ni
0: eti awon eniyan
1: o wo kapanamu lo
0: o wo kapanamu lo
1: omo odo balogun orun kan
0: omo odo balogun orun kan
1: to so won fun
0: to se kini
1: ti o so won fun
0: to so won fun
1: o saisan
0: o saisan
1: o nku lo
0: o nku lo
1: nigba to gburo jesu
0: nigba to gburo jesu
1: o ra awon agbagba juice
0: o ra awon agbagba juice
1: o nbe pe
0: o nbe wi pe
1: ki o ma sai wo mu omo odo hun larada
0: ko ma sa mu omo odo hun larada
1: nigba ti o si de odo jesu
0: nigba to odo jesu
1: won fi itara be
0: won fi itara be
1: wipe
0: oye
1: eni ti iwo iba sa
0: etube
1: oye ni eni ti iwo iba se eyi fun oye ni eni ti iwo iba se
0: oye ni eni ti iwo iba se yi fun yes
1: nitori o feran orilede wa
0: o feran orilede wa
1: o si kan sinagogu kan fun wa
0: o si kan sinagogu kan fun wa
1: o si n ba wa lo
0: o n ba wa
1: ati ko si josin ni etile mo
0: nigba ti ko si josin ni etile mo
1: balogun orun na ran awon ore re si
0: o ran awon ore re si
1: wipe oluwa
0: oluwa
1: ma yo ara re lenu
0: ma yo ara re lenu
1: nitori ti emi ko to
0: emi ko to
1: iwo iba fi wo abi orule
0: emi iwo iba fi wo abi orule
1: nitori na emi si ro pe
0: mo si ro pe
1: emi na ye lati to wa
0: emi na ye lati to wa
1: sugbon
0: so ni gbolohun kan
1: a o mu omo odo mi larada
0: a o mu omo odo mi larada nta gbe yewo na ni ta ro ina gbogbo yin to saisa egbo ni so ni gbolohun kan a o mu omo odo mi ni arada gbogbo eyin ti e wa labe ori ofe e ma bo patapata isele abami ma sele gbolohun kan naa ni aro yin gbogbo eyin to wa ni abe ikorita aisan ni baba mi ran mi si e o san e do lole pelu idalare emi o so nise iyanu jesu nikan ni mo fe ko wa sodo re jesu ni mo ni ko wa sodo re ki se odo temi ibe lo ti san laaro ki la o fi pari e nitori igbale ni re njo wa ti deni igbala bo ba ideni igbala wo re ko feje o ti pa imo yeyan lekun emi awon eyan ojo e loju gbogbo igbala awon eyan sokun wo bi ona ndese be to mu mi ikurita to wa ye ikurita to nilo lati ku labi agbara ise eh imo ye owo e ti ko feje imo ye awon to ti pa iko awon kan layo ti iwo na ba nje won jesu oluwa tori ba lo ba pari e ja wo psalm 32 verse 5
1: emi
0: jawo ese mi fun
1: ati ese mi ni emi ko
0: fi pamo
1: emi wipe emi
0: jawo ere koja mi fun
1: fun oluwa wo si dari ebe
0: o jawo ere koja baba mi si dari ebi ese ti iwo na jawo ko le dari ebi ese ti bo tin jawo jesu lo jawo o dari ebe ja lo gbadua nibi ta de wa ma pariwo oluwa o oluwa ta lo wa ma oluwa o ma kigbe oluwa kilo kuku gba lowo mi awon ogo olukuku ti gba oluwa ba fi ba da pada
2: Instagram Jordan 105 FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm

0: olùwàṣẹ́ ọjọ́ kẹjẹ oṣù kẹfà ọlọ́run bá gbogbo ògbó tí iye tí a lè wọlé mi tí eré wọlé mi tí ìdùnnú wọlé mi òdúpẹ́ o ẹ̀bánu dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run iṣẹ́ òdúpẹ́ o.
1: sọpọ́ olúwa tún mi sílẹ̀ kúrò ní ìgbẹ̀kùn tí mo wà yẹ tẹ̀mí náà ò lẹ́rìí ọ̀yà àdúrà
2: ọkọ̀ jésù.
1: Testimony. In the name of Jesus. Wade sebi oba. Gbo lojo bi oni, oni wade anniversary mo bless ojo yin ati igbeyawo re wade ni ibukun. Wade ri ogolo. In the name of Jesus. Gbo ipa ti agba tin gbogun ti aye re ati igbeyawo re Oluwa bawi. In the name of Jesus. Happy birthday and happy wedding anniversary. Loruko Jesus wa ra anuba.
2: Amen.
1: E je ki loruko awon celebrant o wa nbi. Number 1 Ademike Oluwa Damilare. Oluwa Toye Odu. Tawid Isola ati Eda Solomon Akelade loruko Jesu e ba ri aloba.
2: Amen.
1: Ojo ayo re ma de.
2: Amen.
1: Ojo ayo re ma de.
2: Amen.
1: Oluwa Damilare Olalere, happy birthday to you. Loruko Jesu wa ra aloba.
2: Amen.
1: Wa ri ogolo.
2: Amen.
1: Yo de dara fun yin.
2: Amen.
1: Mo gbadura, gbogbo e to lo ma lo lati bless account loni. E tewo iswaju. Ede na fun iswaju. Mo ra ibuko. Se lo fun re mo ra ibuko se owo re loruko Jesu o ma deni ibuko.
2: Amen.
1: Olorun a gbe oride.
2: Amen.
1: Aye e ma dide.
2: Amen.
1: Wa be se bi oba.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: We bless apere wa gbo e mo ri bonugbu eje Jesu o ya gbagbara.
2: Amen.
1: Yo de dara fun wa.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Ola Sunday planare gbogbo bi to ba wa to ba ta ti bo pe Seed of Christ Body Church o be na gbogbo re debe loruko Jesu wa ra anugba.
2: Amen.
1: Wa de se bi oba.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Ko se nkan fi da loju bayi pe
2: lemi gogo lemi ko
1: gbogbo eyin te wa leko address church wa lele gbogbo eyin te wa ni abuli egba e so kale ni amadia e kan so folo kada pe transformer le lo ni church baba se bi oba gbogbo awa ti awa ni ajegunle ele lo si number 63 gori ola street se ba ti de banji e kan so fun enikeni pe e lo si church baba se bi oba e ti wa nibe gbogbo eyin ti e wa ni itauluwo e so kale ni itauluwo e gbe okada ele lo si elevant hotel ni waju de gangan ni church wa gbogbo eyin te wa ni a greek ni korodu e kan gbe moruwa ke so wipe e lo si opo oluwa boston e be ri se bi oba nibe gbogbo eyin te wa ni badagri lati oko afo boston e so pe e lo si orimolade church e gbe be gangan ni church baba se bi oba wa e be ri church baba se bi oba gbogbo eyin te wa ni agege e gbe okada ap ayobo garage e kan so pe church baba se bi oba le lo e ri wa nibe lati agbado gbogbo eyin te gbe ni agbado e kan lo se pe e lo si agbado station tabi rafco lati be e kan gbe okada eni church baba se bi oba le lo ni ile pupa gbogbo eyin te gbe ni gbogbo e so pe lo si gbogbo garage e kan gbe okada ke le lo si sokis hotel ibe gangan ni se bi oba wa badagri 2 lati roundabout yen e gbe okada ke le lo si gaji e so fun olokada pe e lo si jayigbo ibe ni church baba se bi oba wa gbogbo eyin ti e gbe ni gbagba bus stop along the jede road ni third power line e kan so pe n lo si church baba se bi oba gbogbo eyin ti e gbe ni aja lat under bridge aja yen e so pe n lo si lezina faith center ninu plaza to wa be jb gross plaza ibe ni church baba se bi oba wa lati mowo e gbe okada ti n lo si se bi oba lati mowo gbogbo eyin te gbe ni badagri e gbe okada ke le lo si se bi oba gbogbo eyin te gbe ni sangwota te ba ti de oju ere abi ota ni ambassador college yen e kan so fun pe lo si church baba se bi oba to wa ni nice estate lati mosafejo ni agbowa gbogbo awa ta wa ni agbowa lati mosafejo ni agbowa e bere se bi oba e ri wa nibe lati agbara tabi lusada e duro legbe lora college e kan wonu street e bere pe e lo si se bi oba gbogbo awa ti a wa ni akute ni ile ise bus stop
3: te ba ti so pe en lo ile ise bus stop ni akute ni egbe titi yen ibe ni church baba se bi o ba wa god bless you
4: Beni o ipade adura o lososu to ma nwaye ni sebi oba international power line city kilometer 30 lagos ibadan expressway gbogbo wa pe bus stop ipinle ogun pelu ifami oruyan

0: ni yoni sise re seti baba o si ma pa se aseyori faye gogun aladua lata go meje owuro ninu ijo ni Newcastle Glory Ministry slot 712 alogi koroduro church bus stop owo di orin ilu Eko 08033378254 bi won na ba le fara lojo Sunday ama dororo aseyori ni olori oni sase ti mo loruko je
1: mo wona pada holding mm. Off anywhere be orore gba kia kia
2: ni baba
1: nei orore gba kia kia my guess is the sergeant bi orore gba kia kia
2: o gba kia kia baba
1: gbe
2: gbe baba
1: so fun yawo so fun omo re e ba sunle leni e gba mi sa oto ni nei mole so gba mi sa bi nei mole ba ti tan aye ma ra ri e
2: ni baba
1: bi nei yo ba ti tan ko se n to ba ri yan
2: be
1: so be oluwa tan na
2: mi Baba, Baba,
1: why not your tail? Ah, be a back pa, what in my bed? Oh, what shoot?
2: Ben,
1: one in it. Little Rupert, I want it, that's why I ribble.
2: Where are you?
1: So, when can go at internet? Only I didn't get at
2: you, Nessa.
1: My video, I moon a fool and no be belly in the book of Matthew. Matthew 15, Egbon Dowi, ni line 21 to 28. Mole Mara, Paris Moloka, yes?
2: Jesu ti be kuro.
1: Jesu ti be kuro.
2: O si lo si agbegbe tiri.
1: O lo si agbegbe tiri.
2: Ati Sidoni.
1: Ati Sidoni.
2: Si wo.
1: Wo.
2: Obirin kara Kenani.
1: Mi ti mo lo le o. Mi ti iru omo obirin yeri.
2: Hey.
1: Obirin kan ara Kenani.
2: Ti ekun na wa.
1: O ti ekun na wa.
2: O si kigbe pe.
1: O kigbe pe.
2: Oluwa.
1: Oluwa.
2: Iwo mo
1: Davidi.
2: Sanu fun mi.
1: Obi yan kibe.
2: Hey.
1: Sugbon tori bipe Jesu fe da lohun.
2: Hey.
1: Jesu fe da mokun
2: ni mo bi lohun.
1: Ni kini idi tori aran Jesu si.
2: Oto
1: ni bi ti Jesu n lo.
2: Bani baba.
1: Sugbon obi yan ti won be mo ti da mo ti ri okunrin. Oto ni radio to fe gbo to gbe si radio
2: to mo
1: sa. Sugbon mi sa. O gbo ohun mi ri tabi ohun gbo ohun mi tele. Ni sinsin mo fe ko gbe igbete. Ki lo omo re ti o loko ye oni di so gbo me ise re to doju bo lo ye oni di ma sun le lale ja gori ra o ti lo bi adua eni yato ara mi si o
2: be ni baba
1: o lu ka ba ye egbo on to wi o egbo on to wi o yes
2: omo birin mi
1: omo birin
3: we will be discussing
4: the boy
2: ni amesun da
1: loro mi esun da loro
2: gidigidi
1: gidigidi
2: sugbon
1: sugbon
2: ti da loro
1: jesu da loro awon protocol wa pa all protocol came and send the woman away sugbon obirin yi ma foju ka be lo tori oni bi ti mo na o ni bi ti mo lo ma tin so de be lo ma ka be yen awon protocol le danu sugbon obirin yi ko iwo ke atun dodge won o tun dodo jesu Jesu wipe e wa wo bi ti Jesu so pe oni ko to ka fun onje omo
2: sugba
1: o da lo
2: wipe
1: ko
2: to
1: ki
2: a mu onje awon omo
1: ki
2: a fi fun aja
5: ele aba
4: yes lord
1: Jesu fun bi ni aja o fi obirin yen wi aja e wa gbe oro to mo obirin down e gbe to obirin so obirin yen accept he agree and disobey oni kan lo obirin ti mo mo o agree olorun o tun disobey
2: o si wipe
1: o si wipe
2: ben ni oluwa
1: accept any of hold on accept any of he accept the word and disobey
4: yeah.
1: Yeah. Hey.
4: Yes lord
1: oga then you about to mount to send by me
4: ko
1: de debi to na egbon to wi yes
2: o si wipe
1: o wipe
2: ben ni oluwa
1: ben ni oluwa
2: awon aja ma je
1: ninu e
2: ninu erun
1: to
2: si ori tabili si na
1: ibi ti olorun ibi to ti
2: ko
1: olorun soke ni na se ke se orun soro ajin de soro I said disappear well your case it is so gentle
4: or
1: a regba kia kia ni alei pademi ni owo di onirin ni ona korodu such
2: boston
1: ni bi ona gada ya
4: ni sa
1: baba ti gbe idaju lo nbo tele di kuro tori ama fa titi won Sunday lati lati ale oni titi won Sunday
2: ni baba
1: oduro adua ni aso idide mi da
2: aso idide mi da
1: ru ka ba ekigbe oluwa yonda aso idide mi
2: oluwa yonda aso idide
1: mi oje
2: oje papa mi da papa aso oluwa yonda yonda arugo go
1: oluwa wa
2: amen
1: number ton fe fun e wa ma pe mi pe woni mumbo lalai egbo number ye awon ran so lon duro ta ma gbe emi gan ma gbe pe woli mumbo lalai e jira address fun mi address yo ni sina owo de onirin ni ona okorodun so
2: basto
1: give me the number
2: ero e ba ni soro te ma fi wole si oro baba woli oni eleyi 090-67-34-2441 Se yeleni ekejilele yi 090-11-67-07-40 Pelu 081-86-85-04-04 Pelu 080-33-37-82-54 Ele to kane lele yi 080-630-923-07 Te ba fè message baba woli wi pe baba woli mo nbo da bo fè message won number to ma message won si lele yi 080-33-37-82-54
1: A sha ki bebe
2: yes lord
1: loruko oluwa okiki e oni se dadu
2: amen
1: magbagbe o ale yi titi wo Sunday olani eleyi yato wa gbadua ogun ariva mo su aso tele eyin ti e si ame ile oni pia mi
2: amen
1: owo di onirin ni ona korodu
2: so
1: boston aile ile yin eni to le mu kuro larugo odo oro mi gba kia kia ile ti ati pe mi jare ko ni line
2: amen
1: e da to so to e won ogun
2: amen
1: ma so fun gbogbo eyan pe okiki o ma lo soro
2: okiki o ma lo soro

0: wa ninu aye o de tun wa ni salele
1: Jesus
0: awon agbara omi they are called seducing spirits awon emi meteta ye tani won ba ma wa gbagbe pe first john te kale kan yen na so pe meta lo njeri ni
1: aye yes sir
0: kini
1: nitori pe
0: meta
1: awon meta lo njeri
0: yes
1: ni aye emi
0: yes emi
1: ati omi
0: omi
1: ati eje
0: ati eje
1: awon meta si fi ohun sokan
0: awon meta si fi ohun sokan
1: Jesus
0: the Lord will help you in Jesus name
1: amen
0: bi oluwa tin be ti agbara re nbe
1: ko Jesus
0: lo wa awon emi meteta yoluwa ko gba
1: amen
0: somebody ikile kan wa ninu oro ti mo so loni yi to je pe tori ori afefe ta wa mi ti le tuju
1: yes sir yes sir
0: iwo to ba pade wa ni ola ma tu ni atujile fun e ibi ti eje re tin fi yesu emi mi mo da ola re lo
1: amen
0: e lo pe yesu re pe ki gbadua fun yi gade pade wa ni ola
1: yes sir
0: number 35 Shuaibu Ilorin Street Sele Aparadija 30 Salami Ame Street Sele Aparadija and number 7 Olugbede Street Egbeda Lagos Adara fun yin
1: amen
0: ko eniyan sare pe ki sure sinu aye yin e se rere
1: amen
0: bless you
1: amen amen Jesus name hallelujah
2: ba mi pe mi sori number yi lale yi mo so fun yin pe ogun eniyan ma sare da won lohun 09077090203
3: Station with a voice for entrepreneurs.
4: Ọlọrun mo ti fi kwa o kaabo loni sori eto lese kese oruko temi o kuku yi pada oluwa to be lo ba yin na ma ni o omo baba tin ji o deleke ti gbogbo eyan ti mo si mc giga loluwa alohun to lohun oni pelu mi bi ni baba woli olatunji talabi ti wa ti mo si baba woli lese kese baba woli sa o bu ife bo nti olohun ni fun wa lati nyin sa
5: gbogbo anikani to joba ninu aye Shen gba mi
4: agboye
5: agbo ede ti mo fa pe yo
4: ete ti o
5: gbogbo anikan ni to joba ninu aye gbogbo ade won ni won fi fori bale fun oba won oba
4: ko siro nbe sa
5: eh sa
4: yes sir
5: to ba ni oba kan ninu aye to ba ni president kan ninu aye to ba ni governor kan ninu aye to ba ni bishop tabi woli kan ninu aye to so pe won ni fori bale fun olorun esa won ma ndi dini won de di yepe idimi to fi je pe olorun ni agbara
4: yes sir
5: ju gbogbo ogun to le ma ja eniyan lo
4: ko si ro nbe sir
5: esa
4: yes sir
5: eyin to wa nu le farabale gbo mi o
4: farabale dada o
5: awon eniyan kan wa nu aye eniyan bi ti ani won o eleran ara bi ti e sugbo wa ma leri mo e wa ma ale mo e wa ma so pe awon ma so kedile wa ma fi owo soya je so fun o gbogbo tan se yen iye won ara ni pe erupe ni won wa ma pada di erupe Sharia ni kani to ba gbe

0: ni nu aye.
1: Yes sir.
0: Ti ona ba ti fi esi ipo. Ni se ni ko je ki ara otu awon eniyan. Ko fi ran awon eniyan
1: lowo.
0: Ki se awon to ti lowo ko. Lo ma ma fi ran lowo. Awon alaini.
1: Awon ti ko ti ko.
0: Tori ipo to wa ye. Nigba to ba kuro ni ipo ye tan. O ma regret. Emi woli Olorun lo so be fun o. Wa regret. Tori pe gbogbo on to fi ojo aye ati erukojo to je oro. O nba wa dabi yepe loju e to ba tin wo 80 years. Iba yen wa ma regret pe kilo de to shore fa won ti yanje
1: Jesus Christ
0: o wa ni ipo bayi Olorun de fe ko yi pada lo je ko ma gboro mi
1: o si ro nbe
0: sugbon ma ta oro idanu awa ni ambassador of Christ
1: ben sir
0: awa ni ambassador of God
1: ben sir
0: awa ni kan la le ba so toro sori ipo o ma dopin lojo kan
1: si ro nbe sir
0: wa ni owo bayi o ni le na mo wa wa ri pe gbogbo on to kojo o fo lasan ni to na eyin to ngba mi ni aloyi
1: yes sir
0: ma je ki eni keni o ale mo e gbo orin obeni
1: yes sir
0: o ni ale ale ale ko le ale mo mi mo mo ti lala feyinti mo loluwa oro mi lowo oluwa lowa ayi ma si ko lo ndamu eda o oro mi lowo oluwa lowa sori wo to gbo mi lale yi o ti rora epin
1: yes sir
0: o ti ro pe o tan fun e
1: o ti tan
0: oh my god
1: o ti sori tinu
0: o gbo mi ni ale yi inu re odun
1: ato
0: ah o ma se o e ku lo nsan
1: ko si ro nbe sir
0: baba re gbagbe e iya re gbagbe e awon egbe re wo ori e mo awon aburo re ori o o nda jiya yi o nda struggle je so fun o eni kan wa ti o gbagbe e
1: be ni sir
0: o ni olorun olorun o gbagbe iwo mama yi
1: ko gbagbe anybody
0: olorun o gbagbe iwo iya yi
1: oba awon oba
0: iwo baba yi olorun o gbagbe e
1: rara o ko gbagbe o
0: brother yi ah o ma se o olorun o gbagbe e
1: olorun o gbagbe eyan
0: eniyan le gbagbe eniyan
1: be ni sir
0: bible wi pe o ni ijo obirin a le gbagbe omo omo re tiki yo fi se iyonu si bible wa se pe o ni obirin le gbagbe omo omo e ti o ti eni ran ti e mo o ni sugbe mi oluwa ki yo gbagbe re
1: Jesus Christ
0: iwa mama to ngwa mi ni ale yi oluwa ni ke so fo pe owo gbagbe o
1: ato
0: o ran ti eni ale yi
1: be ni sir
0: o ran ti wahala re lori omo o
1: gbogbo lala re
0: o ran ti wahala re o ran ti aisan to nse yi o iwo baba yi oluwa lo wo gbagbe e
1: gbagbe
0: re o fi ara bale se ran ti mo ba soro ni ale yi mo ma pin kan fun yin laaro la
1: yes sir
0: ki ko nu ase
1: baba woli ma pin kan fun yin laaro la
0: ko le ma pe olorun o gbagbe e ko le mo pe
1: olorun o gbagbe re
0: iwo ni ki iye re si se ri bi ti eniyan ba ti ma ri igbala
1: yes sir
0: se ri bi ti eniyan ba ti ma ri itusile ota ma ndi won lowo ko ki je nde
1: be je kon de be ni sir
0: a di lowo o le gbo program iko ni aro la o ma tete jide be o ni jo wa o le lo oro wo moto o le ni kini kan lo sele ma je nda duro la aro la
1: ma gba kon de duro
0: wa pade eleda re to ran mi si o
1: yes sir
0: bo se ri niyan
1: o na lo ti ba tenu baba wa ti won je asoju olorun iko olorun en baba woli sa mo woye nkan kan ni o mo woye pe te eyan ba bi omo ologo si inu aye yi irufe omo ologo ti won bi sinu aye yi ki lo ma nfa ti ro omo ologo be fi ma ni idojuko
0: giga loluwa
1: baba woli sa
0: tu ti gbe mi wo bo mi o se ri oro te bere ni ale yi o to nja ki opolopo abiya mo ma suku ni o
1: ko si ro nbe sa
0: en sa se mo pe ko si kan to ndun abiya mo eni to bi mo to gbe omo sinu foju mesan o wa bi awon omo yen tan o ro won ni school awon yen graduate wa wa ri se ama yen dagba o ye kan mari won o roko fe o wa wu awon mo re bi ogun se nja won ai mo ya bi ya mo to ngo mi la lei to su akun lori awon omo to bi
1: jesus
0: ke lo de ke ko ma su akun o to pa iwo mama ilekun o to pa iwo baba ilekun lori awon omo re ni pe ona won o la
1: abi
0: won o ro na lo
1: gbogbo e di gaga
0: gbogbo e di o to de ke ori be ni pe awon omo ologo lo bi bani ikeji awon ota ma yaro baba lara omo
1: jesus christi
0: won ni baba won lo se won
1: eh won fe gbesan lara omo
0: won gbesan lara omo
1: jesus
0: won le ni ya won lo se won won gbesan won lara won e ma gbo mi o nigba miran oh my god
1: jesus christi
0: awon iya miran jiya lori omo
1: gidigun sir
0: awon ota de ri pe ta won ma yi ba ti be si ri ogo tan ni ilo ara ma tu iya ti baba yi
1: iya ma bo lowo
0: wa wa didi ogun sa won mo
1: jesus
0: iwo mama yi se ki soju kankan ni aye awon mo re wa
1: bi rare
0: se ki soju kankan ni aye awon re wa iwo baba yi awon mo won yi to ba to se ji kan ti ogun yen po
1: yes sir
0: wa wa ma so pe iya won lo se won wa ni ege mo idi ta fi so be nigba miran wa o le je pe won jade o le je wo li esuna loloba
1: eh won to wo li eke lo
0: o le je le babalawo ikana loloba o le je li afa ikana loloba awon to ba won janja ma so pe iya won ni ke ma paint to lo nse won iya to ji iya le lori
1: lori won
0: wa wa mu iya won ni ota wa ni iya won lo nse won wa ni baba won lo nse won omo mi ti sa fun ya e omo mi ti sa fun baba e sori tan ba sa fun o iwo lo fa
1: ese awu sir
0: bani iwo mama yi lo fa igbese to ye ko gbe lori awon omo re o gbe ojoko tetere ni o so eko ni
1: jesus
0: o se abiyamo abiagba ni o awon omo re orise won de jade university awon re obirin fine
1: o re wa
0: won re wa won o de ri oko mu wale iwo iya de lo club o lo party lo so se o ni ka won mo re mo pe ni aje iwo baba yo de ri kankan se si o te wo pe o te wo pe o se eyan eyan o se iro ki se be ko lorun aye se ri o wo se eyan sugbon won gbodo di ko a fe di pelu e omo olugo won di pelu won tori ogo tan gberu e je wa so asiri kan fun yin ki to rando e je je mo wipe gbogbo omo te eyan ba bi pata
1: yes sir
0: ogun ile baba won ma o ma ja won
1: ogun ile baba
0: bani
1: o bodo ja omo te eyan ba bi
0: bani ogun ile baba won ma ja won o iba wa ni lo oyibo iba wa ni america
2: today every day till payday
0: awa ni anywhere o ni won gba to ba ti je eje idile yen ogun ile baba le ma je orise
1: jesus christ
0: ogun ile baba le dadu ko ma ma ri idini ti gbogbo abiya mo ti won se gbodo ma karamasiki moro aya mo won gbodo ma ku omo won pe o ya lo so yodo olohun yo ya lo ba wo bi olohun ki lo sele ton o fi la fa omo mi ki lo de tan ama yo de oni na to ale imi ani am don kwere niwe yo tori won ma kankan ni
1: jesus christ
0: ya wa ni to ba so fun ani ani won ni wa ani won ni tele won wa ati wi pe awon woli kan ti gbowo gbowo lowo elomi na so de je pon paro fun won awon ma ya so pe a lo a ba mami a ba yin lo bi kankan mo sugbon won o mo wi pe eni ti o ba ara iron gba mi
1: ko le
0: ko le roto won gbo mi iwo baba yi
1: teti o
0: iwo baba yi iwo la ran mi si iwo mama yi aran mi si o oluwa so mi pe gbogbo omo re lo ma di ogun agbaye
1: mi loruko jesus
0: ogun ile baba awon omo re ko ni da won duro mo
1: mi loruko jesus
0: iwo ni ko gbegbese
1: gbegbese o
0: lori oro ko e ti ori se se yi lori oro awon omo re ti o mari
1: ma joku tete
0: lori oro ama gbogbo omo to bi oju kan ni gbogbo ha wa aye won o tesiwaju iwo na de wa joko tetere tete jide laaro la
1: o leran
0: o ola ma le mo ma pe kan fa won mo e
1: yes sir
0: ma pe kan fu won na
1: yes sir
0: tete de ni aro la to ba de ni aro la ti olodun ba pari ise re fun otan awon omo re abe si ri ise gidi awon omo re a ma se wedding awon omo re a ma gba visa lo yin wa ma lo america o to da fun obi niyan
1: be ni sir
0: o to da fun niyan te te de ni aro la ibi gibi to ba ti nbo la aro la
1: yes sir
0: to ba ti di ogba ogba agege so fun olokada wi pe church baba lese kese lo lo ni moji sola legbe oye mekun to ba so ba fọlọ kada wa ma ni so ni waju mo to e wa mo de waju church gangan to ba di agege pesima lo de agege pesima so fọlọ kada pe church baba lese kese lo lo ni moji sola legbe oye mekun wa mo de iwaju church gangan iyen ni aro la ti wo na ba de laro la wa mo ipe olorun wa o tete de ma janda iduro wa pe ero ipa ni so mi fun o ma pe boya o fe ki gbadura fun
1: o 80 69 63 33 52 080 69 63 33 52 tabi 080 2910 86 78 080 84 10 15 29 080 84 10 15 29 ah ni riju bayi lo leni yi lori eto lese kese oruko temi na wa yi pada oluwa to bi loba yin na ni o omo baba tin ji odeleke ti gbogbo eyan ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun oni ti ti baba ti mo pade lori eto lese kese anu olohun ko ni fe le kokan wa sile o ire ni temi ati ti e lojo gbogbo alafia.

0: Syria o se se ko da wa si wo ti de Syria iya no ti bere si sele si won so mo fe ko gbegbese laaro la lati wa laaro la
1: hey, oh, yeah.

0: à toi aussi les
1: Amen.
0: À toi aussi les
1: Amen.
0: Dai wo sa.
1: Amen.
0: Dai wo sa.
1: Amen.
0: Dai wo sa.
1: Amen.
0: Dai wo sa.
1: Amen.
0: Dai wo sa.
1: Amen.
0: Dai wo sa.
1: Amen.
0: Dai wo sa.
1: Amen.
0: Bi Oluwa ti wa ti emi re wa. Ojure re Olorun o ba le o.
1: Amen.
0: Bi gbogbo ni kan yo ri lowo ni le re iwa gba.
1: Amen.
0: O ye ma sami gba.
1: Amen.
0: Ani eru wo ton gbe ni Olorun Jesu gbe ku
1: Amen.
0: Asase ye ton ba oja ko disappear.
1: Amen.
0: Bo ba re nu sami asanu re.
1: Amen.
0: To ba re ni sami ani asanu re.
1: Amen.
0: To ba re nu sami ani asanu re.
1: Amen.
0: Iri owuro iri osan ire ale oluwa dale olorun
1: amen
0: ko dara fun
1: amen
0: e je gbo ti we ni mo so eni to ba de gbadua yo de ri yanu we ko ni ko kini ori kari ese kesa ati kewa
2: Jabesis is sure like you and when I could read law.
0: Yes.
2: You see Poloko and Jabesis.
0: Yes.
2: We pay to it and be permitted by me.
0: Yes.
2: Jabesis is capable of law is surely.
0: Most of for you, Langer. Nipa etube ye ka kan gbo kin le salaye fun o
2: be si si so lajo wa ko re lo
0: be de ni o si olon lajo arakunrin re lo be ni to si olon lajo arakunrin re lo ibo lo ti wa ri ogun kaiwe
2: iya e si poruko e ni jabesi
0: iya e wa poruko e ni jabesi ogun ipile to nba oja loruko jesu ina gbe jade awon ogun kan wa ogun emi ni mo bi nkan mi awon ogun kan wa ogun eje ni won awon ogun kan wa ogun abalaye jade won to ba ti dide siyan ma jamu to le lo ma gba lowo won meta ni awon ogun won yi ogun emi mo bi omo mi ogun adabi to ba gun aya mi ri gbo mi ogun iyawo ogun iya ogun alaba sise papo oloburuju to ba ti be si lu adabi lori eyan bo ti o ki ogun pato ti o ba mura aye apada re ogun yen sile but you can't jump like that to wobi awon birin kan wa ba ma fi owo gba aya to jo mu won mu to se pe olohun nikan lo le mu yo jale ninu awon ogun be wobi iwo de leleyi o ti so poropo eyan iwo leleyi o ti so poropo okunrin iwo leleyi o ti da wa lasigboro o aye wa daru se daru o wa so wi pe ta lo si o iwo kan mo pe o da wa lele sigboro apolope eyan lo lu adabi lo lu apolope eyan to ti le ko mo won adabi je bi emi no mo ni mo bi omo mi ogun inu eje lo buruju ogun iya si mo mo ogun baba si omo ogun won yi oluwa nikan le gba lowo e bawo la se ma mo ba sara ye ona marun ti wa fi mo pe ogun inu eje lo nja o mo gbadua fun to ba ri ami se oni ni olorun woli agbara re yo tu osile
1: amen
0: ani oni yo tu osile
1: amen
0: ami akoko tu wa fi mo leleyi adura ko ni gba ta du o ba ti gba mo o ti ti orun ni e adabi eje tori maje mu ni eje maje mu lo ma fi ti orun mo awon ologun omo ope ni don gbo mi bayi ba se gba dua lo nle si awon ami ti wa ri ni e wipe o da ogun nu eje tori ogun ni eje ki nse boro teyan ba npade woli to lagidi wo bi oro e ki soro eme oro e ase ipe to dadu emi ni arole timotiu abadale lo ile aye bi n ba pray fun e mo gbagbo pe ogun to nja o yi ogun ma se
1: amen
0: number 2 tu wa fi mo ti ogun eje ba nja yan wa ma lalakala ni gbogbo gba alakala ini ko to diju o ti lala buruku awon ogun buruku to ba de ti wonu awe ninu awe ngan alaya wa tun increase to di pe adua koloni lo gbo mi olufe bi ogun ba ti bere o ni adua pupo ton woli ton ina lo ki won gbo won oluwa fun ko le mo to ku ti wa se ko ma ba ma gbadua gbadanu

0: le sharu olola mo
1: o ke laye ni wa o
2: oruko mi ni Grace Balogun lati Akure ni adun to koja mo wa si bi mo pelu awon to nwa omo mi kan ti mo ti se gbeya fun la odun marun mo wa jade emo wa ni lucky mo je kan ninu awon ti baba pe se oke pe ko gbadura fun awon to nwa omo mo wa
3: oke ayin ode lomo to tun wo mo
2: be ni sir mo wa gbadura yen fun omo mi yen o jade ko omo mi bi mo won ni ka mu kan mo wa mi kan mo pe pampas ti mo mu wa pe o po mo sa fun se ya lenu olorun me session to se ni July yen ko se mi mo afi gba to olorun ba mi fun lomo meta
3: lẹ́yìn ìpàdé yìí oyún ló kù tẹ́ máa ní.